0: le gusto de un chumalo.
1: Le kinga na le gusto de
0: un machita chapavo.
1: Le kinga na le gusto de un
0: machel chapavo.
1: Le kinga na le gusto de
0: carbele au de kere kere.
1: Le kinga na le gusto de.
2: Alfani da akiskine yawa. Alfa.
3: Ai abadu bal i nga i de da anja papa de de kere ya daga ba war war to tudo dum ba be dum badiwa.
2: Nga ma de kai le dole ma duji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa.
3: Nga ki nga de kai le ya de de ya de de ki ya mu.
2: Nga ele abam ne de bane.
3: Abadu bal
2: i ma jaiwa.
3: Ya to ban.
2: En to ma jai bi.
3: Adida ne tawai wa ci si bane.
2: A ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga. Ndoji la undai to niji bi to mampa si nigni lisi jada ban ban wale wa mpa bwini la ipo kama ya mja drom ni mingi ayu mose tadi wa japa wale lwa.
3: Nani ile bula nyane ingile wa ya upatare wa?
2: Talu ngonu ma Adeline lia lwa.
3: Bewa Adeline lwa.
2: Adeline lia ya tabuli kwenye isi ile bandwe kudile ya upatare le ama nga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama. Ikura
3: mare neglo bale neg tawu bal jose ban mudanga jawne lo.
2: Ngangune di bisle ya wanel ba ta ched. Nga jeyle ba ne da boli bo wanek majare jinja kingana ja patarji maje maje le ba ba kodulwa. Nga bubene mam de ba yi o ne le da. Njoedin bale din ne kwaje le godo.
3: Yeah.
2: E baya na inungungu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magum to nane jeku marini lika undonu mtartar. Ya bandili wa mdosi jendi. Nga bukura mare toba adida. Mali to negu mai arsi jenya wane. Magu burada lulumyo. Ne jeku mama dojile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatar jile. Mali. Magine jeku mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigu kumlar gi nyanya na ma duji ba wono ngam gersi sai baujile
3: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jar pa ba yi de ka li sai pa albi tala delin le wuri jamal ya jere
2: hai ta di ba ma pa we delin ne ba pura mare le
3: mo bo i kul i kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbonwa
2: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikara jisidi nga bulebu in ya did ba kunta je nangda jenja kismaje ngalbi in ya jenja maidilwa in kara ele mandle Adeline gaudnili di mandigu ban mai yeba weno ha mandle Adeline no ba ya kisba kula doy na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma in ya udomdu pata wede amna nje morle ne lawo noda na ko nga ba ide ingam do di pa ba noda unda di jova no nga ngungu madu pet tu ngwabe on tay do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
3: maji mu ya malikulu tu ya par ne le da male ntare tre le dorm dum beur ga ba misin da pala ma ga dan kulu gudo
2: he
3: nga da targu mai bilba ba ide ba fa da akila mu pon le ba ja fa duzuma kan bim ne ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga ma da u au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ne maje ya ba no da male mis retreat a ne ji gi au fa ne gi ji sai gi jo gi sai le i kan uma film ma kan uma film ya ji sai a gi sai le bo di karga was doji da Adeline la karga karle si jeba dinji ga wirgi do yida do badu mai da ya Adeline la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya Adeline la be wiri le si jeba da ni be bai din ba bachi ne biwa ne no mam to mu da low ba
2: bo ne gi chu gi sine le woli bo Adeline ba e gi nanje mor le ga de ba teda le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko Adeline je godo pale din ne do bar ko Adeline je kula kunda akunda
3: nda kor kula gosma de
2: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
3: beta
2: ba ngo
3: da tan mai bane
2: Adeline gun nai kara bag nai no le le sa e ka wa dongun din da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
3: iya tade jochi biwa
2: hai matadi jol ban me hein mama tadi jol bal bula mama tadi yabida da yakuba lardongon de ne le magma ma cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jinyo
3: do tu gundo no le kulugi ya wa chen adu kuduma din ya le igan le gesegin na igisag 500 mil le ya wa ngiji tanga
2: ah e kula kuba bo e igun le da kulo si jinan jile dare ngonne ka adeli ne de kul si jin ida ar la dol ngonne to la le ngokoma le ala due to la du adeli ne de kul jin ya bibo da di da mama sa le mudda ma ko da google si ya da di wabida
3: i adeli la kino ama mare mare de da adeli targi da utura ne li fo kare e kulu o ara ne biadu maji da a

yawa bisuma dini Jeremy jamman gaiji amaka fakiyama dini lere abasai ka amamala lengmayo malaleng mau jiri mau kafali rumbe ne ko gulma wum rumbe kama gika benanaka dama ba dina John Dan Patale ka fak da gulba dina sokolo fakin jamena yana mami mito zaul bote kinna mau dan dama dina Isaac Patale yo les amayo ka faka ma den sokolo ne li bidan be ki venet dio yo pa no chama to za ulbi ma u jere ma u li ka pali

fafale fazi cheza ve elisa amfaka yama dine deshin shoko na pawe melwa bufa ube dama dine romno pa pandare honore amfaka yama dine gita le shoko dama dine bianzumbe pasayi ako fak kekene dan ko metu tsome mo kabu nyo la kan buyo melwa bufa mito za ulbo tekine zama yima kabat dan zama kapera jo chana ka jini yiga technicien.

yawa ba ga ga yan yuwo ma yar matra ka ma yan rido ka wada gwal sirse ka shwa mu mutas war bo mai yuwo mai be ka da bun ka da zamu mun tum tanar maka labani pali da ma dinu fan sharbo to victor mu ka fa ka ma din tigare mi furba na bun yuwo to bo ka ma yan amma yan ma ka shumba yan to rasna be pascal ma yan ma rasumulta ko gore amma mukana ya fi ka ma jabe yan bori do mai ya malaro

Yawasako, me lwebe me kebe, me pa ke mwebe me kebe me lwebe, madamadi ma frimi Jacqueline, madame pa chwebe du Isaya, ara faka dagbimat ina, njari, ah, njari ka, faka dagbimat ina amtukuin, meto zawo dumat ina kerne june, faka amtukuin kota, visa ma katpa radio tchad, fecho dan yuk bra radio biboka le bay marstermani, meto zawo libili, ayo popano tcham, da marine tui ki woku Alfred fa ke yama dinam dara se metelo abu fa bono ta so ko poli vol bili a tuni a wi pe to dan ye ye ban rabo ne to won ka wi ka be la zaman ka ba ma ya li makal mono ne bo jombe passant ye me for bana ma jen jibo jene na pa be da marine ya ya ye yang ya be Rafael ma gata le za gata la pe pano cham so ko poli a tiro ne ni de ne to won ka to to man mo ba be dan ye gori ka gbara joka la pe mazam dan pa ka shin de mai ma dina baya ba baya ba daba ako ka fa ka yan ma dina marchandi ame to za wol bote kina zamai be ka fa ka yan ma dina marchandan yo zamai be ka fa ka yan ma dina gwen to sur lagon me to za wol biri gon lagon to za wol bo te kinanga yi badan ya zama yuka fakiyan madina le gwen madasar toroke gwen dunia metawo za wulbo politiki na ngai badan ya zama kapera jochata na lero

kege de bayani ki masannon kafi kayen ni sakai slof don biliyan wursi kayen ni fi bamda wani tigi non kafi kayen ni sa biliyan saka ya jamen tanna fi bamda van tigi ya kege de bayani ki masannon kafi kayen ni sa yordana kayen an figi bigi non kafi sem de vira do chadi kege de bayan ni sa lilini bigi ya humra don vetna kayen na ni kege de bay kayen an asa yi sam sa vet de kayen kalon kalu ki jare la parafi na katan cham ko dom ga me telem kayes Sabang kuten dalen chuti gan me akdiru guber ngom yom laung gan me teacher da kai fatime kajia malato kini guman dalen nala mina nucap rumor koron vi lo vendia sumasan ligi juai laun barbalam kaya laun fule burma fokma rigober kang tolong goyo

mudumudo gamna la re gocho bugu jugu dai nere episo yo inge dai che gningo wonda ga dubu ki yo hagi warak yo yi che hugire mi ga wa hugire mi ga wa miliar gete nge dai ya mi ga ngi ma yu an kung re nge yu nga dai yam ye al nga yam dinga mon nge kede kada ma ga jugu wonda ga dubu ki yu ru ha ga dubu ki yu ru ha ga dubu ki yu hagu hagai nga dai dan nakama yo reng dai mi ngi kere kadang ya uga dai gurunga hangi yatal ge yo yo gere chono ka ju guru ge kamru ge yimga haga dubu euro hiliger yo ga ha alama dai ding namru ge nga dubu yo euro hiliger nga miliar nga dai dan go dai ya namru ge nga dai ye dawlangi kere nga dai nga dollar nga dai american yo nga dai ye dran go ya bo mar dai yo nga alama dingi kere kadang dai mi yo yam ngar ga mom no go akule gre yo go akula ngu di yam ngere mako ma yaro manar ho alama mi go nga i charanga yi ko lenga dai dran go yan chobna ngara nga te chur yor nak mo yor mi ngi charanga wani chat nga dai dranga ye chapali nga dai amigo unge kede nga dai amigo jamana dan nga dai namru gulle jina islamiya man migo unge dai jamana dan dag dag yo dranga aji hebder yor chobna ngaran dum ngale chuli yana wonde dai fado dum ngi chan nga bibliotheque nationale ngri chalal dai yam narum hadla ma bug ngi kede kada nga migo yika yuma gre chagini nge dai yam gi adi anyo sondio ye nam chapali ni ngadan ben akan hiligar yu arakraman nga dai drango ye chapali ga lunga akolnga dumu nga dai ya royam ga arabi saudite lungi changa ambassadeur nga akola handu lungi changa ataula ben said asaid yu nge dai dango na wa dai mi yongi kedi kara jamana dan nga dai namru fu dong le jene islam yangi chapali ga en chobuna nga dan yo dan ko na na ar bordan ga na kam na ram halama ngaram ben hal nga dai drango yi jaygir wonde dai ya dingi kede kadanga hal nga kida anni nga drango yi jay bor moñ nga yoni wa dango na kam nan ngre dai mi ngi kede kadanga yalla yawdan hayda ngaran ngre yawdan hayda ngadan erlu nga dana ko ambassadeur nga dai arabi saudi nga kula dole nga mo chaada ando lungi changa aw tala ben said azaid yego dai dango yaawna dai ya kakar nga hayda gite nga dan mo yakamu gre ay nga mi yow ngre maya yego habar ragite ngide migo hunge kede nge dran yukul nga yaw yama ya ga dinga dan gi charanga dai woni yo lungi chanaga docteur mohammed ben ahmed musa yo dai hadan go man normal lama chobono nge dai migo e chapali kaya kam normal lama dinga nge kede kada nga hal nge dai fodonge namru gulle jene islamia yo dai fodonge ya kam normal lama fodonge re ngaram gre dran gre ijabor jama gata hal nge murgo lina mare ngaram moy so hal nge yeri dai bala fo yo era hal nge dai dran go man normal lama ne lafi ang wuni mare mayri jennir lafi lay gider ni chat ngam no fo yo nge dai dran ya kam nan gre lunga kullu president nge galama nge dai dan mo nge namru gum na lejine islamiyen lungi changa nge dam namno chat handu lungi changa ashek Abdu Daim Abdallah Usman yego dai dan go na chage o chono halla da dio migo nyang migo woni ya ju gai chalio dai dan do hamira lir jogo o chono dingi kare karang ya mai galla dai fodong dai ya wuni ma dai mai di jennir la fele gede dai nduda lama akeg dai ya manar halla ma dai lum ngan ga chalio lunga chal gede dai dem nga ya mu chono mu jono di belg ter mbal ganon la fayo o chono dai jan go joro ding la yo ngi dai ding dan wona chaga wonde kawli ngana gre ha da dio dan yo mako imam ko lan hondu mi go nge icharanga association internationale nge eglise chrétienne nge daya nge dole africa yu nge mi go nge université évangélique nge chat hondu nge day drango ye chapali ga yan chobuna ngara na gete nge day chobuna ngara ne hala gri nge day mi nge kere kada nge day drango yawo yaka karanga dan ke han nge day drango ye chen mi yo kara nge icharanga ga yalo yawdan heida ngadan gre chapali nge daya ye chapali yoru wan nge day drango dingara ne ye chapali nge day drango kete kada ye chapali nge charanga assemblée chrétienne yoyu manar mahallama daya wonde birni dum nyemena a handu nge chapali yoru dole nge kede hagai yoro dai dole ngum no chad handugo a mun no mahallama dole nge chanaga africa nge dai mi ngi katalam nare mi nge chanaga afrique francophone yoyo dai ya drango wan nge dai ye chapali ga mi ngi kere kada nge chapali ga drango yawdan na kakat ngadan go fodong dai namru go hallama dai drango bulindo yi kene dingi kere kada yo gere mi go fiakiu tolor nge dai yawdan dingadan go yaka yabalga yengi lungu chegni secrétaire général nga ko lungu université évangélique yo ha wonde kawlinga ni lungu chanaga lauman murnan essay yo yengu dan go chono mi yengi kede kadang ya waje ga dai di yo ya tanay homuga ya ballam nangara ni ro la fel le yo dan go hamera le jo yengi dai jingi tan go na chaga.

0: Assalamu alaikum jaman nalin jamena fada radio chadi. Ya kukal kal fada radio chadi. Na des demba dolmian tara nchirungu fidelin. Na saram manaya kida ngide chato dai na ngide di juche ndiro kosoro. Kabin tekinigin. Cha. Agidiri gober. Kidan gudai yare ngu chachuro nangu di juchu Fidel krakna dopsa diruku Rejidante nimbe Fatime Kadje Malatu Njireado teknisyen santra emeter gredia yesu keibu Fumi kurumbe Kraftumando Muhammad Adum Hassan chungu na wada abadimi Kuro labarni kranin chiro Nda krakna Fidel dopsa diruku dina Bekari chotunjo dona kirna. Bekaki chadi adi dombor non ferenkirungo hawa babai Omar. Maunde na ikirinjen. Kabin teknik.
1: Kau nyare wele a zulari. Marumbar kwa da ya karamandi. Anna gaji karamandi. Kali jara jara karamandi. Abramandi ye karamandi. Sangandi. Marumbar kwa da karamandi. Anna gaji karamandi. Ya kora mana ada jina indiro agare ada jina ya kora mon ngoro amana ya kora mon ay golo naro mana ay golo galla naro mana gadi warana mana abangi gadi warana parke me mana jara parke ajin dera mana de parke me mana jara parke me ajin dera mana de Tindi la mana jaga jitu duji jaga mana di, ay guru mana di na, ay guru mana di, kali la mana di, jaga awa ya dauna, kamu jaga awa ya dauna, jaga jaga guru na kamu diri jaga. Jangan sampai ya jangan sampai ya lah. Karena anda lagi di dunia hari ini, gaya mulai orang luar dia dah demamnya, gaya mulai orang kagak ada di dunia, gaya nabola naram di dunia, orang nabola orang gargam di dunia, hari mai zaman yang gargam di dunia, kengan nombor aku dah jadi dah dia mula, gaya nabola orang di dunia. Yana samba ya wey samba yana Yana samba ya wey samba yana Yana samba ya wey samba yana Gai budai ranga ga din din Gai budai ranga ga dai din Kara danda lan di ai dai din Kara danda lan yana de min bot Yo ja kara nu jai da kara ya Kamu kade ya jana na jagala kani, ara barang kade le ni jagala kani. Gowai mara lai zara jagala kani. Turu gowa na jana ya jagala kani. Mari ya zara ni gai jagala kani. Budi gowai rodu budi jere izai tapi. Kami dia bara baju dia jam mantan gaya mbak. Kau jaga emas anda dia jam mandirom gaya mbak. Kau tunggu wajib anda dia jam mandirom gaya mbak. Kau dia orang manjai dah kataraya. Kau dia orang kuatai dah kataraya. Kau dia orang luar itu ni berdua. Jangan sampai yang ini semua
0: Yakku miti ua pada radio carian. Yakko miti uwa dana kurtu obori kurtu ade kuru yangie kurtu ngide jamaso hura diundarar kona labar nde kranen ci yana kirno yom do kala dinaye adi lamar do sabariye yomade adi kan taw septembre ko ngu findi lukko tolorena nadi nguri watton haldo fikri nguri a choron kore haldo adi elem kana yai chatolo ampatia haldo rozuye haldo idaraye haldo adi sharkaye haldo kinderam dinaye haldo adi bunturun shabi chorambe wono saadu fiin dim findin luko una wono adi yam sabaron miliar tulodi wono adi kintir kada wono saadu fiin dim findin luko diyon diyono adi mashallah wono deyey duhun yor luwarin wono miliar do wono adi dollar yam kore kida kana adi chawno do kana lamar adi yom do kana adi fikri adi munazama adi haldo adi chadin ayey nguri wotono chawno do kala dinay haldo lamar do adi ngri findia ta charambe daraja kille islam be hapti daraja kille islam be hapti e hono lardi e hono halladi uno nguri ti uno nguri adi uno nguri ko ngale felwarin luka ara kon uno yom do uno adi kla dina e uno yom do nguri adi sudia e uno sudia rwalsa adi ko sal felwarin luka ara kon sobo adi nangando ambassadeur adi lardu sudia e larde nde chaden de na jammena de na ata Allah bin Azaid kauli gono chara kauli ngiyamuno yowdi uno daraja uno haldo uno adi nangala uno daraja tayo uno chara kauli ngiyen teima na nun sango kengam do kana adi chawno do kurai adi wa mie Dr. Muhammad bin Ahmad Musa te kauli gono chara kauli ngiyamuno yeyi uno ko chari yedi uno adi haldo adi delil chudu uno larda fora ken jari te tau dala uno kore uno ye hal chat chara uno kuntong gudi ye uno te manan nusa ungo adi president kurado lejina islamiya larda chari ye Sheikh Abdudaim Abdallah Usman te kauli gono chora kauli ngiyamuno nya kana wa miuno adi lamar do kana ngri findia daraja kille salam be habti kala kurri nguri do sa ndiri filware luka ra kunsuri ay nguri tinari uno haldo e hiro kala fe ko na tu londa ya uno ya ya kraye ra da ya ngala kwaso uno haldo uno tarbiya uno haldo darasa uno kure ko udi uno adi haldo darasa ye haldo hikma ya charambe uno adi charambe khibra te uno khibra do uno yalo adaptie te uno labarnde ngoye ga sari kirno munazama do adi kala dinaye lamar do daraja nchapaye haptie afrige tendin adi maranti kura adi universite evangelique nya larde charie de chauno kura koso kwasawo chauna haldo lamar do kana nizam goti haldo adi salaye haldo lamar do adi malim japaye chauna adi dandal kura japaye adi assemblée chrétienne la bonne nouvelle adi nguran jamena chungu dandala ye haladi uno larde de chadi uno adi uno larda adi afriki diwa choron uno adi haldo nchapaye de uno ye nya te uno nya sida terambe uno ye afrik choron uno koiran hal nchapaye de larde de chadi kida tikura una haldo na zamun haldo programme sabo wadi na ngando nya gone saline kada yuno yam do mal na saranja pama nya adide uno ye malagi de arin chapakra sofia kun duko tolorinu nya chede uno krangi de daso uno hadi na ja chede uno kore darasa do uno kamdo kana secretary general ari marante adi e jappaye larde de chaden de na ye te ka uligono te choro ka ulingien mi se zai de uno ye nye te uno haldo lamar do uno daraja jappaye uno haldo zambe uno haldo ngallare yalla gol tro dal ngalan kun ma te uno Jamaso labbar ndi kana ade kranja payata anda so labbar kam rosa ndubalem telem gais kratumanda ya Muhammad Adam Hassan chungono da abari me nda beina ndi indi ya kukida ya de kranenchi yena kanuna Abba Adam ade keira fiteye kana njamena mkurtuku gozatari ndewono yei ade farangono Adam Chuli, Farango Adam Chuli kangri mewa gonna mentu lona re keuno sangai do odon goni arimbodi yanuna godumbodi do adi kuyuwayem kawo uno kosolo diuno karawai uno kantau tamamuno kosolo uno ndarabe kanem bumane uno kesero chulumuno datro kafo uno kai masagirin chandia uno na ko Mustafa Jibrin yer chekeuno kairan chandia uno no ko yongire chekeuno yonga chungu baba kai danan chandia uno obor ndieno ko ngare chekeuno adi ngai boro walcha ni mira telefone felwaren luwari felwaren luko un feskun luko un findin yakon ertel wa fira ku yindin fetloren tolore felwaren luwari feskun adi ngai kuroro walcha felwaren luwari findin uskun fesko yakon fira kun tolore ndaka kada de denche brinchere krenin ji yena krna angal yurtio Aba Adam adi keira fiteye do kanan jammeno kurtugo za torin deyono. Yei adi farangono. Adam chuli kam gali mewangon mentu lenara yikeono. Adi sangaye gonimbudu adi kuyoweno. Karawaiwono fida danchuko solo kantawono. Tiantalankano bono agireno inuono. Kam kisiro chulumbewono datoro kafuono. Kami masagiri nchandeno kwa Mustafa Jibrin yirichekeono. Keran chandia no ko yengire chekewno yungu chungu baba danan chandia no oborndi yeno ko ngare chekewno adi ngai boro wal chani mira telefone felwaren luware felwaren yuku luko un fesko luko un findin yakon ertel wa fira ko yindin fetoloren tolore felwaren luware fesko koro felwaren luware findin uskon fesko ne yakon fira kon toloren ala ko mari mai ko ngure yana chukuna meye nda ngoye gasari kirna angali yurtio ye Muhammad nchuka ma nchuka ari ngora linda edo kananja menan kurtuki na borderin deewono teewono ari farangono farangi etada yangeewono fara chunga eli keewono tada do Musa Abayon Musa Abayon teewono ko solo uno ye juma kana bakaya di mauno nyanare sangaido ngayan ari ngaya laye do kana kinobordin siran kolono kangari me wauno ntalambe kana bumana yuno kesera kyauno datro uno ye kafo uno ke kesera ke datro kafo uno goingi uno burudo la kero usoro uno kai danan chandia uno no komusandi ade sundayar chekewno jamena njandia uno kineburdiru chode uno ye ekonomi katika ni mandara njandia uno linda katia ndagi ya rachare uno adi ngai boro walcha ni mura telefone felwari luari fesko narakon findi fesko luari mendi uno kore ertel wa firako narakon fetolore moskun fiun diun mendi uno ari boro walcha felwari luari men narakon firakon diun fin luko un ari abange kore abange firakon narakon men narakon firakon diun fin luko un da ka kada de den chibulin chira kranin chi yana kurna angal yurtiyo Muhammad ni ko angora linda ye do kanan jammena kurtuki na berin den de uno ade farangi ye uno ye tadan chiringi ye uno fara chunga ali ke uno tada ade chiringo musa abaye uno ko juma ko sa uno ma uno krawai uno ade ye krawai uno sangai nga ya layan ade kine bordion ko lawna kam gari me wauno tia karambono antalangi denno yununo kesira kewa uno datro kafo uno goingi uno buru buru do kero wosoro uno kai danan chande na kum sendi ade sonda yar ci kewno jammena chande kine bordior chade uno koni min chande ali ndakati andagi yar chade uno boro wal chani mo telefone fel ware luare fesko na rakon fesko luare men di uno koro fera kona rakon fetolor ngoskum fiun deun men luko deun numero abang ya felwar luare men rakon fera kon deun fiun luko un ertel way fera kona rakon men rakon fera kon deun fiun luko un ala ko mani mai tia bayinchine ngoye ga sariye kirono adiye toktori kecce angal yurtio alhaj hasan chungno ora ala hasan furdandia adi tator kura yam ranchi kasa gire gire kadar ranchi te kurti le kler den ari dantal do buda sarin ye fada de meto alai brai buda sayan uno kentin kurawno kasa ti ranchi ngof kwaso uno kasa ranchi choro uno basur ye ranchi uno gudi ye ranchi uno ngromi ye kore ye ranchi uno ari kai sanjitiya ye uno ranchi uno kam do uno sunkritiya kaluno kure uno shilongrote a kaluno ranchi uno kam do uno adi setungu sukuru a kaluno kam do kala wawte a kaluno kam budi fiti a kaluno kam sukari te a kaluno ngai ranchi uno kam do kaifan berimin demin te a ngai ranchi uno kure uno kasa te ranchi a ngufu koso uno radio ranchi kaibu uno adi ngai labar bahu manuhiro walcha uno nimirongu telefone filuar firakon luko diun ye findi luare hidon tolore ertel wa firakul luko un hidon tolore shero dangi me ara kodangi me fitolon luko tolore ndaka kada di din cibirin cir kranin ci yana karna al angal yurt ye al haja san chungna wada ala ya san fur dandia adi tatar krauna yam kada ranchi uno ye tiye uno kurtu hile kler din krauna dandal buda sarin uno fada do mito ala ibrahim buda sayam kentin korawuno kasa ti ranchi a kadawuno kasa ranchi a chorawuno basure ranchi uno nungrami gudi ranchi uno koraye ranchi uno kasa do uno adi sanji ranchi uno sunkri ranchi uno shilongroye ranchi uno kam do uno setungu sukuru a kaluno kam do kala chardi fitia kaluno buddi fitia kaluno kasa sukari tia kaluno kaifan uno demin berimin tia ngai ranchi uno ati ranchi a kadawuno barasai ranchi uno kure uno gubi ranchi uno kasati ranchi ngo fo kwaso uno adi ngai la barba fo manoro walcha ni merongo telefone filwar fira kun diun findil wari fidon tolore ertel wa fira kun luko un fidon tolore shero dangi me ara kudangi me fetol luko tolore kabin teknik
1: Mañana so yarar da do benga ara do betala mai da ku dir na la ra ku ni be magan da ma jinga la ra na ngi wor mai ju wi zan da lon to ra de ni be mai ju wi zan da lon to ra ai da be mai ju wi zan da lon to da be ti na be karma kar kar da ku ra de ni be mai ko ja man no no ja da de ni be mai ku ju ko wei ro do de de ai da be mai Ini kuwe rodu dejere ayda dega. Ere wada banya dage jawai lawari. Pamana dara dage jawai lawari. Tengara warbere dage jawai lawari. Kala kala wade, kala kala wade, bulla jibi kala kala wade.

Niki chef de race ya communauté nangda ta wo yal mo nomro gir ko dia ni kinge guto buye be tombay tombay ik la du majorite ik jimas bay ngarbim o baito ni kinge guto ni ko docteur Helen bong dene ngar ngonu wai ik debu yi christian maji adumeli no ji soal gedeon ji ngam na yal ngar mede rew no ji bu yebe o ik kuladu ngar tabasra o gir ka ga ku guri ge besa betanda beci mo duni generan be nyamena tla malang nen don not not naun kum kong ga ikade nen an ber klaim gon de kedanga make ngo ko de no jito ne buyebe no jito ne buyebe ni ba guto ko ndo pandro ji adi indo ku jogi di mehe na september ko ko ji keme to ndanga lai be do pandro ji ni ba indo ku jogi di mita ni wai kem labdan ko bo ko kem be ke nyamena tla ada ingga tuju go mo ikra antam ber kla yon to nan ti singe de gumara go guri betanda dombala besa besa de doba beci batachi mo duni takavtun dai be jondo yom ikum rasa ro singni rai be do krang na bar na diaspora ni nadni job buye be mo romba tombai na dunum berte ake na rajim udai na ji dumgar ngar nginam chef de canton ke nera kei elize wobai ton singe de gmaran ko doba ik jasra alphonse benjigem severan jin jambe ke jikambe ke nairobi tar gonan ke senegal to dangar mormoy somal buyebe dande tombai dungar ngarji digam buyebe maji sem buyebe marani jin kambe ko guri o leya garbim jerome garbim nge yam yo tolna marani jin kambe ko betanda ik august majita ik sadum gar laurent ik nge ngar najal nanadum najial paul royal made o waito girko ji adiya bima ngar mbatna nga kutu kudombala ik tuino ngaradum tuam dene rachel malani ngin kembe ke bejondo tar ngar tojum yuana o nanadum ngar tojum ngar ejimte ngar tojum malani ngin kembe ke besa o ik jimasra ke ngania lara maji gau ge kinjin kembe ke sar to ngania ni kinge gu to tarda jin do krang te maji ngar ngar nuji ik ala ngombe ngar sangam moye jasna ik jim o jingar jasna manan jin kembe ke mo duni talena jul isak ngar mbare nyin gonang ke nigeria to ene den sika warne ni ke ndo marji ari ndo ku jogi din do ko na september ni bangi kutu giri jo mang radan be tare ne ke kem do giri tari karche mursalte ni bai go ya tun ke gir ku ji ala te ka njir nge gutu no ban lok ma je kem ko bi yante dai me ngon bangi ko ki ka do ma nam bi sit na ji ke do be te do sa ji kragna